0: Koranga Yipsova, Apolson Sevri, Asin Ngulus, Rom Chris Neba, Msambisi, Yoko Tubrin Kelege. Msambisi, Mwen pa mbarka, ti sendaya yelwen, ti sendaya yelwen yemrispinda, isa kame nde zamsre ninga of sen zamsien. Nyam yi yelwen somlen, en ken somlom zamane. I yamase mpa wor yinga, mnan kwen la nisal makri. Adi. Isendiki nyinga pinda enkensi lwen yemde. Ta ayali zanga. Bi iriki mengaluna onkonele enlebe soma. Nyam senwa ya yelwen yemdaru. Nermona kapaki ye. La mnan soki la men gesi. Ipa mabwen itum kensa pore sankai sinjin runa te obnyan taliwan. Ob katali nyonro anzu kumye. Runa isempame yi yelwen yemde en kienwen nam bangeti e womda somlom bisi la len nan kensi la vim sen konsa pore. Yelwen sen wat ne boom ning ya kumbala. La wen nam kuna sen wat ne asoba ya vim sen konsa ton so la jukisa maasme. So la pang soba gom la wot.
1: Wen nam yura pam perle.
0: E nan ke le nken atato nte kenke le evangil songo pe edi yoko tobre nke le. So la zin ne yamba.
1: La pe zin ne yamme.
0: Zambi si adi so la kwenon ramatye son sengul si.
1: So la gome ya. Tiyam kamba ke la kadame.
0: Dien wende, a Jésus yi yiri, en kien mokra nore, en tizibé. La nebousou singa, ob gombegri, tebukong en kien koum korolo pore en zindi. En yolom basne ba mokra nore. Ob goma, bamne solma en yeten. Boutun yi nan boudi. La asenwan boutin, akabur kienre lui sonore la lui le wan dike se bla zangandi kien lui kuzingi nkapam mbusneri la sinkapam mbusneri nyinga opakos yibi la winto sempuki awolra mwebla me la sin nkatari nyinga obkimi Kien men lui gonsen. La gonsen toba men ngulumba nku. Kien men lui zisonge ngombisi. Aye kwabaka. Aye pisobe. Ato pistan. Sentala tourbe a wome. So la pang sa va gom na woto.
1: Wenam yura pampere.
0: Aruna kalon la siri a sakal sim sambi si tirsan in mar men ki la nere bangda izayi sebla pokwe pipi kolon wa wenam ye ta ton ti sa wala sa la sa pil ma sen yit nying li ndouro wa ka akatin lewe ta kamara tengay datin tu wenam sen tum sa rata sikiteng ya sen nam mana bumbu ya sen nam mana ton yedli La sakuma katin sik tenga, ti tenga wati kwi. Ti bumka yi ti nisalwa pa mnyori. Ka wato kanzama?
1: Ka wato.
0: Dil fo la mam wen na mesin sik ton duni, kenga pouren vim kanga pouren. Kasi nan wali emye, kasi nan wali narye. Ton ka segedi, wali kit vima, mana ye liyala tou mbala. Nka wawen yuri, nka nka pen wende nka wili te wende am sin tumtona ya woto la woto la woto nyinye et san manden ton nam same kyur ka beba mtori ta pol son it mam san ka ta son wen gomna m san ka mon wen kwera mama mbone dil sa ka sin nida a watame na manga ibum yelle fo be han wa wa dunya fo wa na manga yelle o sanda ka mire bi ko men yam la manga sing vima ndemse ntum ti fo menga pa manyoro ti dunya pa manyoro ti wen yul pa pengari
1: msambisi e bangra isai ke linchenga me ti wenam gomna me a wenda wasara sinam ni madartenga amana yel bumuninga wen gomna san yi wenam ngore wala mamne matir bang san tasir nyam wenam gomna mas masa wanyam sen gum karanda pouwa gomna patinchenga pamana tumni sin kela gasoba gomna na tinte ka vim a tin meti fu timi ti fu santata ya ban tu gomna wala foriye gomna suwate ba gomna fokatin je gomna libo mana fu hundati ni namtu gomna man bu muni nga hundati wena ma kulum hanka nompu la wena ma gomna hanka nompu ral fu nam basam hanka re te bram man wenga fokatin je kram man wenga ta libo gomda tuy ayara man wenga bala wena ma singe tu wo bala ma wa ya wo bala ma bala fokatin wena ndata yi bumba tuy msambisi wal fu nam ba wena ma gomdi wala funan trela wala ndat fu man bu muninga te bi yam tu gomna katen ka man tum ninga pam ndar ndat ta a man tum ningo ye nam ta man tum nam ba ngeri msambisi wo tora tun wili gami tun wen wa nab kwera na yilante po pam tikri sam yo ngel na jes te mbutu ka mo bi libo ko wajiri anton ko wo mbisi
0: bombo lui tenga ya wen gomdi

0: zi song en wom tousou la kwa bra, mwen gom ne wom bisi. Msambi si yil song api sou bla nan son soban, ten ratondo, te bota sen yiwan, abouda men, la abombouda an, ken lui zi song en, ken lui kouren, ken lui gonsen, bon, bon bout lo ya ana ya fom la mam, te mwen nam se en tome ton tom na, ta yi nan bouda, abouda jin fan gilli, la ka jin sa fan nan wombi si, nsambiga, wen nan jeso be nga vi min jese, fo son vito ton na ninga, fo nan woma bis bi, soko menga, la le ko menga. Ta pol son sebra ton sen karma wili ga ton te boyen, ton sen darambe yele wen yem den pinda, yasira, edmana moron sakke te zama ton wen gomde wen gomna sen zama ton na pore e de ga sobo nsakke ti nan ton krista le pore ton bangamenti somlam solo mbeti serndik dilli edman morogle ndik somlam sokanga ti nyi na ko ton vim sen kon sa apol son son konton charlini nga la auto ton da yewe yele mwen manba et son wanka mi krista ya sida la ne pore af sen zamaston wen gomna et kime et sakame mon haite sen saka pili be man wen
1: sak tabo
0: et sak kun toin jesu krist ti boum ning simbe krista tora ya vim sen konsa bam men yelant mam na soli sida la vim sin tunda krista kam menem abada wakata sem dawar sabzing evangile son son sen kila wili waton te moyen krista se enyi enzam se ni sal ba wen gomda azan dinga kibai zamo hinda gubu waya zembala te ko ngi ko ko ko lorin la ap top la solemni yele wam sen da ko nyam la mam morning buta sen yin buta kabisa lui si to la mam daye lam ti nerfa modre nso kame ngi he a jesus un burma mam lui ya yo be kansama ndi si so ngumbi ndi go hunbi ndi kugin bal fo han lui kugin katal nya ganyi nga foli ya so bala ti za mala ay fukali me jesus fo han lui go se fo na yi katototo o to ne ba perda la kanan zan zinga ti fo ba tinwi la fo san lui si so ngin ba dunia ne sunora ne zulu sa fa fo ket tura jesus ne fa so kame ngi mambi kan sam
1: msambi si tedam ti evangile kanga ne fa si avanta la jinga a sem po jinga ta va ne fa si avanta la jinga la gunsi ndayi viron at lui lui wona ngi kya menti gunsi mi ndayi kugla wa yi katapiro ti yam ti ba wona ngi la leben ta jin kugu gosa pourme ti dunu we julue sa ngena kan kite ti yam nyima ngen bo rasourie lui si songe na sa soba lui si songe i sanka na to ngom kwa baga me bi wom pisobe sa wa ko pang pisobe jingi ko wom da pita am sa ambisi ya tab kanga jugula ton sharde jin masala de gol nyaki o wom pita bi wom pisobe bi kwa baga fa ya nyor weni yinga la gumbala nta yi wina kan kiye sambisi sentara kubri bewu
0: evangile sinye la woto sentara tu bewu datenti amati son sami ngome wa yiti sentara tu bewu me ya sina yiti santa yungu bile ma men mbo hwen gomna tina uma von passe avon la woto sentara tu be ma men ngome wana son yam la wana son ma me tet sak la tu te wen gom na sen sa anton bum na ninga ya sen na son wote to kristan te gom pa be vim son konsa wa nying la sen wen gom na sen sa anton be sen vim fan wa alo miel wili de tante wakata sen konna sa me sen da son hodo na yama ya isa mbiga
1: Philippe Surouema
0: pasa Mathieu Yerbanga sen da ben machine mwa ya alo miel yamba ton sen da gom na ya
1: ba la biga la vusum son yuringa amina wen gom na neton dar pa la wakat pa
0: kris bam sambi si parola ropa isan gom krista kwera bi la pare sonrie
1: marsan ar kela wen gom na ar kela ne mori et

0: fa ani de ani hakili senu tokola amina amalma radio national catholique makan la me baka wana kan baka anka folibe au kelengelen bela jelenye anka folibe auye akabara daula akabaro daula anka folibe auye ni wati ni mana ausor fanfa ame folinya sin anfa alama andamba alama alemi amda alemi amkanu alemi amkisifana ade Yesu Krista bolofe ame barka da aye tumabe ani wati be biye alamsa ye tubabu kalo wolongulana no ye jwe kalo ye wotle tani woro ye biye bifana jama senu katolik kono ame ambam sonyuma miye ayera ira mo Carmel Kurukan ame oka sili labi Maria senu ye ayera ira dola kafo uyeko ukajija ukadelila ukajija ukadanayala ukajija ukabarala ade Yesu Krista nana o misra ira auna amo silikera bi ulado ambalmao ambe amba Maria senu amba nyine afe akato amfana dafe tumabela jumasi temeni okera atleta ni fly anka wati gwansan ka jumasi tani duruna anye kumakan minu me anye biblika kumasenu minu me wolo anfana sera bi walsa ka ukala anika nyafolike ala hakili senu ka yelefe ulado amalma o ame barkada alaye ame alafo anika awali nyumando tumabe ane watibe ulado mwambe anga negajuru kanabu na kesababu yanka fota ukase auma uye au balanso Genevieve Boguye Mwami mfana sira ebi inabu na chubaduma kala nika nyafolike ala uye abalmache Basil Pare. Anye hake kela uye, anye jirumu kela uye, ambalma u ankaje kaya fwa njini andamba fwa alafe. Ni jora ala kafu ala kube seba nyana, ani au nyana nebadu kumi hake ke kujugu, ni mirie, ni kumaye, ni koye, ni jalakila, ni jalakila, ni jalakila ula kusobe. Uli atume Maria senu vyes tumabe dili. Melekeo ani mwoko senu ube, ani au yere mbadeo au kantiki ala dilineye. Amfa ala kube seba kamakari amuna, ka amuka jurumu yafa, ani ka amulado akakanu ya bambalila. Amina. Ula sisa ambalima wamuna tani anka chubaduman folo ye, chubaduman mimbwara Yezu kachide. Paul senu ayesebe minti rome kauma. Kuma shegina. Asigida tani shege katabla mugani sabala abna ulamisi sankabo abalmache Basil Parefe. Neka mirila, ambe na bonya minsoro sini, utese kasuma nebika toro yede. Bari, alabina bonya la akade ukan, lomina, dinye korotonimbe ka olom makono, dinye kera fuye. Umake ayere sagoye nga andambaka sagolo. Ubenata jigi layoro beye bari alabena abo kojugu bulo. Kanindo akade unka yeresoro la ni bwenyaye. Anya lonko halibi diye be munona inafo musomi be jigira. Diye damate nga ala kona ka an min son ni nisenuma ye folo anfana kono gbanilo ka anka kuma boli makono ka ke ala deun ye niye ala ka kuma ye ala itoko ka tando wala sisa ambalima u amnatani anka chubarduma flana ye omiye evangeli kuma ye anye u minfana lame jumasi temeni anka mesi sonu ula, anka batulike yoro ula. Ochu barduman bora Yezu kachide matye senu fe. Akuma tani saba, asigida kele katabla, mugani sabala. Abna ulame kabo abalmache Basil fe. Olona, Yezu bora kata sigi badala. Jamaba tara laje akoro. Fo ayo to kenema kado kurunkono kasigi. Aye kuma chama fo uye talena. Ako, lundo, Senekela dobora kata suma seri aka furula. Kato seri lila, kise do utara be siradala. Kono unana ulu kunu. Do ufana kena fara yoroma. Bogo bere tunte minke, ufalina jona bari umadu dugumaka nye. Kata yorojan. Kile managwan tumamina yorojara usara bari lili bere tunte ula. Do ufana kena binjugu yoroma. Oni bin falena nyoronfe. Bin wulila jona kudatugu. Nga do kena dugukolo nyumama. Uyoro sumang nyena kosobe. Do ye den cheme soro. Do ta biduru. Do ta bisaba. Yezu sorola kafoko. Nimi mba feka meninke. Oka atlo majo kanya. Oko. Yezu ka kalande ugwerela ala kanyin ngako. Muna ibeto kakuma mgo fe talena. Ayu ujabiko. Au kera ala ka masaya gundo lombaga uye. Nga uloni ya madi toma. Bari. Fembe mgo mimbolo. Ala bena dofara utikita kankosobe. Nga fente mimbolo. Olu doni mimbo ubolo, alabena uboshi ola. Ule ato, nebe talela uye. Bari, ube flerike, nga ote fweye. Obo otulo malo, nga ote fwe famu. Ochokola, kira izaye kuma mifo, ubeke, atunko. Ubina otulo majo, kasege, otena fwe famu. Ubina flerike, Fwako nyaja nga otena foye, bari otulo ka gele, ote miri, ota fe ka yelike, ota fe ka meninke. No otunye yelike ka meninke, otumbena son ne alama, ne tumbena okisi. Au koniye dubade uye, bari au nya yele nilo, au tulo be meninke, tiena neba fo au yeko. Aubena, aube femi njira, kira chama ni alaka mgo chama ntumbafe kuye, nga unyama la akan. Aube kuma mi umena, utumbafe kume, nga omu ume. Neye sirilike kofo talena, auka autlo majo ukorola. Mi ube alaka kuma me, nota famu. Olu bonbe srada fe kise bina yoromina o mana amedoro setane benana aboshi okono mogominu be kumame kason amajona nini sondiaye olu bonbe fara yorofe otato okumaka siyorosoro okono obe nyine akojona ole yato Ni mgo bo toro okuma koson doron ube sin ka ban alala. Mgo mi ube okuma me nga ni nafolo ko, ni dien hamiko, ni nyanagwe ko ubo okuma ke, ko fe ngwansanye o nyana. Na te fwe nya uye, ulu bonimbe binjugu yorofe. Mgo mi ube okuma ni me ka famu. Olu beke inafo suma nyuma. Do be kise kemeke. Do ta biworo, do ta bisaba. Ni matki Yezu Krista ka evangeli kumaye, Krista itoko ka tando. Ula sa ambalima u, anye chubarduma minu mesisa. Amena nyafole ke ala doni. Nga, chubarduma folo mi mbwara laidu korola. Namo uweleko Ancien Testament tubabukana kira Isaïe kumana ako ko alako aleka kuma sangi mbe bo sankorola kana du koroko kan kana be akan ate kosege gwansa ni amadu koronyigi ni fendo mafali ni ama mogo labalo oteke abada kwa lefana ka kuma bete ochukoyala kuma min be bo ale fe atay jige adamade o kan ni ama ani rosro ni mogo ma lame hali ni mogo chaman bana ala hali ni mogo fla mogo sabalo olufuna bna nafasro alela kira Isaï ka kuma kan le ni nga evangile fana tara o bolo fe Yesu ye talenda an chama an ye furo barake ka ye an nyabe senekelao ani furo barakelao ka barala o teni songuya hali ne tuma chama na no beta daninke no beta furo barake ne kise ube kise min e bladuma hali na atenya kosobe hali na bete fali ateni songuya ajigite mesia abe ajigida alaka aba loko a londola hal ni kise kelen wo kise flalo ubuna fali ubuna nen nafa ulasa ambalmao anfana anka danayala yezu ye o taleni la anuye senekela ma foko ne ka kise kelen kelen min be dan o be ka se ka nen nafa ama foti ama o miria yereta kuno hali ni akaye ko do fali na do ma fali abe tani akabara nyafe ulado ambalmao anfana ka danayala matibo le nyini anfe ko lowo lo tumabe anka tani anka danaya barayi anka tani anka kanuya barayi hali nam be mogominu kanu hali ni an be mogominu deme no ta lo no kera nyuman lo mbaluye anka anjisik anjige kana mesenya anka na foko netna ni nyonke mo wore yetuni anka tani anka barayi nyafe anka tani anka koye ko nyumaw ye nyafe katani anka kanuya baraw ye nyafe yesu bole nyini anfe janko muna mi fo kafara akan dembao ani defao tuma chamana ambe ni songuya anka den koro tuma chamana yere ambe do danga itati na nya katuguni nebe kuma ife lombe katuguni nebe idafe tuma be nebi ladi nebi lado nebi labalo nga ite ne nyaflera abe ambe ta dimife ambe kuma jugu fo anka deuma anka na son alema ambalma che ambalma mso moro minu bo srani ta moro minu bo srani ka ako dabla peu de minu noti a son na anka kuma ma noti anka kuma ulame anka na nusonguya anka duauke oye anka delike oye tumabe ani watibe Saint Monique ye ou ke Saint Augustin ye. Katouni Augustin kera moko baye jama senu katholik kono. Akera moko baye, tuma chamana ou bafoko akera docteur ye reye. Ou la dou ambale mao, anka jija, anka na nyongon danga. Nga, Yezu tarane kuma ye nyafe. Minu be, do fana be, nou be alaka kuma ni lamene nou sondia ye. Nga, ni kofiti ni nana, ni fantaya nana. Walima, an chama ye re. Ansera ambora anka dugula ambora anka dembaya ula ni danaya ye ni kretia sraye nga wariko bolofe do yelemana ka tubi ka ke dinawore mogoye musoko fanfe do yelemana ka ke dinawore mogoye na dunya ka nata u bolofe do yelemana ka ke dinawore mogoye ulasa ambalmo yezube ni lefo anyana anka jija anka na ban anka na ba anka danayala katuguni kira Isaï ye wole fo ako do be menike yesu fana segla aleka do be menike nga otlote kuma famu do be flerikera nga otu foyera do fana be otoko si fana famu otoko si fana lo ulasa ambalmo danaya kangan ka lilibo anfe akana ke kise damaye aka lilibo aka flaburubo Aka den chamanke jama senu kono. Aka den chamanke djiana. Aka den chamanke anka lu kono. Aka den chamanke anka baradaula. Moro miye danaya ke ne lili tara. Akera fin gwansan, akera fin lankolo ye. Wo lili ye jumaye. Wo lili ya mati Yezu Krista yere ye. Ina fo londo la ka fo aka evanjili la. Ko, mfa ye yirisun ye. Ne ya boro ye. Au ye flaburu ye. Nau miun bosila nela ni flaburu mintona duguma abeja foyoba taka tanaye ulasa ambalmao anka ke liliuye okoro ejumaye nau ye batem soroka ban n'aun ye confirmation soro ka ban n'aun ye an ka furu sacrement soro ka ban I kana to I kelena jama kulu be jekulu be ambe min fana foko mouvement be minu be barake jama senu catholique kono hali netena do sila ifana ki nido église flanila walima ko worela légion de marine nula wala sa ambalma o la an libna fala la amna ke fe sobe uye ala ere sago fe ala ere sago fe ala nyena auma amfana anka nyokon deme anka tani aka barai nyafe anka tani aka barai walsa dien ka seka yiriwa walsa jama senu de ka seka yiriwa walsa ambe la gelen ka seka heresoro ade yesu krista tola amina olado amalma wanka folibe au kelen kelen bela jelenye anka folibe anka paroisse au bela jelenye anka folibe anka évêque kuraye o misigila abidjan diocèse kono anka folibe aye ama nyine ala yere fe aka fanga sorotuma be walsa aka jama senu bela jelen blasra ala yere sago fe ambo nyine ala fe de jesus christ atola amina bifo maria ifara gracia la tigba bife e barikalimbe muso be ya ni konna de jesus barikalimbe maria senu alaba ala dili an kelaw ye 600 na satma amina fa anide ani hakle senu toko katando atume folo folo choko mina kakete 600 lolo ni sambela amina ulado ambalma o mako min tume anka ne juru kana kera sababu ye anka fota o sira auma o ya balma mso Genevieve Boguye mako min fana sira ya bi ka chubaduma kala ni ka nyafoli ke ala o ya balma te Basil Pare amina nyini ala yere fe akala musawara yira auna fa anide ani hakli senu tokola amina
1: Alors be kumana en fait en kaka ona lumbela ani tuma be balmanke balmanso Jesus Christ la nambe nati rafuma la me en kana ndu kungolea etulo malo alaka kumala alaka kumala sisa

0: Nyamien wan den o le fangan. Nyamien bobo I fangan o inu. Ma nyamien fangan o kulatna inu. O kulakle ke ingule len. O kulay kachi ye amune bain. Oni yen suen. Me son suen mo taka inu. Mo o kachi. Sange se yome inu pa. Se emani ke pa mo owuma ya won ngbe okula kachi mai ande e usa yun te ninge manga mo begwe binne nwo nga moto ase pa sun nga kuzun to owi menu nga kuzun to yobwen sun ke ebu Jesus yandra ni akunda etise Eti nyaminu ndeni. Anze kuzuma eti ma nyaminu ndeni. Se eti likaten. Mu nyaminu ndeni. Osuma ma ye amulibanu. Otise mai. Amu ma e yachish. Ifa nyaminu ndeni. Ifa yo ichinji. Na ifa nyaminu ndeni. Ifa kangua. Almasin dengan wifa mani ya sonong yole nama amela yo aimasin we dokun bansu manyami bobo ofei wa wofu fa kwa isu kongonga no emi mari ofei kongo plin fa kwa isu anse aimani kachen ikosreku nama amela yole siye oniba oniba wofu bedmanu ma oiso
1: Nyancho, mo amacho, de itwaya e Radio Nationale Catholique.